ba mu tambalé ak fi mu jaar ak li mu jotta liggéey li mu jotta def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha suñu borom yagal ko fi lol ta wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu baye fall mu yag fi lol ta wër di ñaanal serigne abo mbake khalifa cheikh mohammedou fadal suñu borom yagal ko fi lol ta wër ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala di safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi

0: te ba tej ko daan ba tej ko ko tej ko tej nañ ko daan yi ba noppi bu ko defaale itam dañ koy tegaati daan bu ko defaate ñu tegaat koy daan bu fekkee nag da koo def yëguñ ko mu defaat ko yëguñ ko mu defaat ko yëguñ ko mu defaat ko yëguñ ko ba defaat ko nag ñu yëg ko kon yenn daan rek lañ koy teg yenn daan rek lañ koy teg kon mooy daan yi daal bu fekkee moom lu ñu yëgut la woon kon benn daan lañ koy teg bu fekkee nag dafa def bañ daan ko bu defaatee dañ koy daanaat bu defaatee dañ koy daanaat noonu lañ koy taxalee waaw duñ wax ne bu fekkee def na yëguñ mu defaat yëguñ mu defaat yëguñ mu defaat ñu yëg bi ñu yëgee xam nañ ne defoon na ko ay yoon kon dañ koy teg yëpp déedéet benn yoon rek lañ koy teg daan foofu bi ñu ko xasee teg ba noppi nag bu defaatee dañ koy tegaat bu defaatee teg yi ñu ko ko tegoon bu njëkk du tey ñu tegaat ko ko loolu foog naa suñ cheikh mooy di ñu mën a wax ci laaj boobu.
1: Kii mu ne dafa doon jàpp ci wanag nee na bi mu jàppee ba noppi nag mu def tànk neen ci wanag wi mu ne ndax kon day rax day aajowaat mu rax saa tànk wala déet.
0: waaw loolu dañu ngi aajo rek ci sobe ndax sobe tax na comme déet rek waaye du jëm yi def tànk neen nag ñàkkal def tànk neen waaye ndax sobe tax na ko tax ko rek bu solon daal it te sobe tax ko da koy raxas bu solu daal te sobe tax ko itam amul du ko ca war kon lii tax mu raxas say tànka moom mooy sobe tax ca rek moo xam solon na daal moo xam solton daal bu ca taxut moo xam solon daal moo xam solton daal amul lenn ko cay war amul lenn ko cay war te béréb yi ñuy sangoo nit mën na faa sangoo te du am sobe béréb yi du am sobe fi ñuy sangoo mën naa bañ a wëru ko am sax wëru ko am fi ñuy sangoo doo am sobe li ci bari doo am sobe li jaadu moom doo am sobe kon foofa ku fa def tànk leen wala sol daal it bu yëgut ne sobe tàq na ko daal amul luñ koy raxas loo ngir ne daa def tànk leen rek suñ cheikh.
1: Kii mu ne ndax dagan na ci ab jullit su amee bor bu muy fay mu da ko fay ci par trans par ay xaaj.
0: waaw loolu kii def loolu kii daa baax loolu sax mu ndax moom xam nga kii leble day dimbale ki muy lebal leble ndimbal la ndimbal nag boo nee ko dee ko fay ndànk da nga koo gën a dimbale da nga koo gën a dimbale loolu koy bu ñu ko doon mën ci bor yëpp sax mooy gën kuñ lebal ku nekk mu di ko fay ndànk ndax ci la ndimbal la di gën a mate kon loola dara nekku ci ginnaaw képp ko lebal ci bopp moo ci ànd moo ànd ci ne dama ko fay ndànk weer wane nàngam boobu muy mat loola lu baax la luy gën a matal ndimbal li nga xam ne mi ngi ci leble ci la bokk mën naa am xëy na fanaa borom xëy na leneen a ko mën naa am leneen la moo jaxasoo ci moom xëy na waaye jëmmi rek di ko fay ndànk moom dara nekku ci xanaa kay buñ ne woon da koo lebal mu di ko fay ndànk waaye buy noppi lim koy fay day ëpp lim leboon boobaa du ne ndànk gee tax waaye li ëpp gee tax bu ko doon fayandoo benn yoon itam bu ëppee lim leboon rek baaxut mais bu dee bi ma lay lebal dama ne la maa ngi lay lebal lii boo may fay teg ci nàngam bu dee benn yoon nga ko fay baaxut bu dee ndànk nga ko fay itam waaye buñ boolee lépp itam dana ëpp li ma leboon itam baaxut kon du ne ndànk gi moom doonu ci dara waaye ëpp fay lu ëpp li nga leboon loolu la ñuy bañ bu fekkee dañ cee dëppoo woon ci njëlbeen bi ci tàmbali bi lañ déggoo ne booy fay da nga fay lu ëpp li nga leboon loolu moom ak noo ko mën di fayee baaxut waaye bu dee li nga leboon rek ngay fay ñu xaajal la koy xaaj nag loolu moom lu baax la ndax ndimbal da cee gën a feeñ te leble dimbale ra suñ cheikh.
1: Kii nee na moom dafa ànd ak ilmaan muy jàng di biral mune ndax su imam bi day biral fatiha mom day jang fatiha wala day nopi mune dafa bëgg daal ñu indul ko ci li gëna dëgër lu mëna japp ci loolu ndax mom day and ak mom jang fatiha ci julluk biral wala day nopi rek bayyi imam jangalal
0: wa bu dé ci ngël mi dé bu dé ci ngël mi iriman fu mi biralé ci top ci ginaawam da war déglu déglu way wurt jang mom iriman buy jang alquran ci kaw ci ginaawam da ko war déglu way wurt jang ci ngël mi amna yeneen ngël yo xamné nak du tay mu jang bu dé ngël mi du jang waxuma la sax buy beural way bu beural lu sax bu jang ci suuf sax nenañ mën na baye jang bu iriman don jang ci suuf sax nenañ ki ci ginaaw mo na baye jang 53 nak bu wax ci kaw lol ken mom ci ngir mom amul len ñu ci waral bi wax ci kaw mom dañ ko wara deglu yonent bi lol mo yonent bi moko wax moone bu iriman bi jang na ngeen ko deglu bu iriman bi jang yeen ci ginaaw na ngeen koy deglu lum def ngeen def ko bu jang ngeen diko deglu moy bu len yeen koy deglu ngeen ko deglu nak man ngeen jang yeen dem ci soof
1: jerejeuf serigne cheikhuna ki mune ndax ku wor sañna maye deret ak ndax ki wor man nañu jël dara ci deretam pour def ay analyse
0: waaw ñaar yépp mëna nek ñaar yépp mëna nek ki wor man na maye deret man nañ ko may deret itam xeynam ñu may bëggal sax la nit mëna na xalaat way man nañ ko may deret itam ak mayam mom amul luñ ci natable naka nonu jël ci deretam dara itam ngir set ko li ay analyse lool tam dara neku ci kon man na may deret man nañ ko may deret man nañu jël ci deretam itam ngir def ci set luñ ci set muy lu mel ay analyse ak yu mel non suñu cheikh
1: ki neen dafa bëgg ñu léral ko lu ñuy tuddé jëm au taqdim ak jëm au ta'khir lu leen wutale ak benn bu nekk daal lu ñu koy défé
0: lool moy bolé ñaari julli yu seen waxtu dugënté ñaari julli yo xam seen waxtu da dugënté lool bi nga amé ci tusbar ak takusan seen waxtu da dugënté ak ci timis ak gé seen waxtu da dugënte kon boole tusbar ak takusan ak boole timis ak gé fofu lañ mëna boole bu fekké nak biñ boole dañ ko def ci waxtu julli gu ñëkk gi mo kon dañu boole tusbar ak takusan def ko ci waxtu tusbar kon fofu lañ nane dañu jital takusan mo jamu taqdim tusbar ci waxtu lañ ko julli mom takusan mi waxtu mak segun nak lañ jital kon julli ko ci waxtu tusbar bu don timis sa geey non timis dafa jot ñu julli timis nopi dal di julli geey kon geey gi lañ jital luñ man don boole nañ len ba nopi jital ya nga xam waxtu mak segun bu fekkon nak ci waxtu mu jowal lañ julli ñaar yépp kon mi ñu waro lañ jëkke julli dañ ko yéxé moy dañu bayyi ba takusan ñu doora julli tusbar ak takusan kon tusbar ji lañ yéxé lool moy takhir timis ak geela ñu dem ba gey jot ñu doora julli timis nopi julli ge boba kon timis ji lañ yéxé moy jamo takhir batay kon yoy rek la jamo mom moy boole ñaari julli légui nak biñ julli ta waxtom jota gut dañ ko jital biñ julli ta fekk waxtom dugon na bu yag dañ ko yexé lo rek la kon ñu naan yexé wala jital ci fofu la yamé señ cheikh
1: ki neena ko xamné dafa day faral def bu touré ndox ba nopi day am ndox mu wéx mu tal ñu genn ci kanam mu ne leg leg sax day dem ba ci biir julli gi mu yegg ne loolu mu ngi genn ci kanam kon luy atté
0: waa loolu day loolu moom day waral da yàq njàpp te sobe la itam dañ ko war a labal mok tour ndox ñoyam rek daan way legi nak bu fekke day lol nakoy dal leg leg rek nakoy dal leg leg waye doonut lu koy faral di dal lu bari boba kon sa bu dikke da ko wara raxas ba nopi tam dem jappat bu fekke nakoy dal leg leg rek waye du ko dal lu bari bu de da koy dal lu bare bari nak nga xam danaka bis bu ne mu dal ko boba dañ nan liñ koy diggal rek moy day bayyi ba julli jot sa bu julli joté dal nako raxas dal di japp dem julli ji nak fi ak muy julli ba nopi lu man di xew itam du ko yakal dara lolu bu don gan way la demé non lay demé bu don lenen lu yak ñap itam waye dafa takko nit ki xamne lim koy dal dafa bare bare bare jégué jégué jégué boku du dañ nan ko rek sa bu julli joté na nga raxas li nga war raxas te japp fi nga julli ba nopi nak lu fi man di xew itam du la yakal dara lu gennon tam du la yakal dara bu yak sam japp du yak sa julli ba nopi nak julli jotan nga jappal rek sun cheikh
1: ki neena am mbolo ngi ni mo xamne dañu ande di tukki julli tisbar rawlen ba takku san jot mune ndax kon suñu beugé julli tisbar man nañu jital kenn mu jitelen wala tisbar ji dañ koy ber ku nek ber sa julli bop ñu jor ñu dooro julli takku san
0: wa xam nga julli mbolo mo gën julli kenn sartu bi rek moy ñi and di julli mbolo nañ bokku julli gu ñuy julli nañ bokku julli gu ñuy julli ta fi ñoko bokku ño bokku julli tusbar tusbar di wess julli tusbar gu wess la kon bu buñ nako and nga julli julli takusan bi sa xeyna fay sax telna wax bu le tak soir takusan ay bu don leneen lu gëna fess takusan lañ julli woton ba waxtu gën timis jot boba itam man nañu andando julli takusan bu noppé andando itam julli timis li am solo ci mbolo moy nañ bokku julli gi ñi julli buñ ko xasse bokku nak ñu andando julli mo gën kenn ku ne di ber di beru du julli seigne cheikh
1: ki neena ab julit bu jigen la bo xamne julit bu goor moko tak waye yalla dafa dogal neena bim deme ba tawat tawat gi nga xamne ci la faato ku gooki dafa genn ci l'islam te dako fasé won lata muy genn adina mune ndax so boba kon ku jigen ki dana ko tey ngi wala det manam idday faato war nako wala det
0: wa dañuy wax na day ku genn ci l'islam julit bu don sey ko julit goor ak jigen bu goor gi genné ci l'islam mom sey bi day fetchu day fetchu ndax ko dul julit du yor ab julit kon mom bu genné ci l'islam nak sey bi day fetchu dañ nan nak ni ñuy fetchu ko nak day melne kuñ fassé passé mu dallu ginaaw munta am passé mo dallu ginaaw munta am bu yalla dogalon nak koku gennon ci l'islam bi ñi dajji laata jeex mu del ci waat ci l'islam kon mom sey dañuy wëyel seenu sey bu del ci waatul nak ba yi dajji jeex seen digënta jeex ki nak ginaaw lool da ci am waye mu faatu bu fekke bi idaji la ta jeex la bu idaji jeexé mom kon sey ba jeex na bu idaji jeexuton nak sey bi day melna jeexut ndax idaji jeexut da fofa dañ nan ki fassé soxnam wala mu def dal lutax sey bi jeex ci jamono jo xamné dafa ragala dé moy dem na dal ba amutul yaakar ci dund day melne dafa bëgg xagn soxna ci dara da ko bëgg xagn doonom wala yëmel non motax ñu ne li bëggoon dañ ko koy xagn mom mom bëggoon xagn soxna ci doono dañ koy xagn li bëggoon moy wax soxna ci day doon soxna ci day doon mi ngi melne ku demoon ba mom itam dem ba japp ne day faatu rek mu fassé soxnam dañ koy tuumal ne da bañ soxna ci doono ko motax dañ nan ko passé mom kenn duko japp day doon waye bu doone itam day japp idda nak day japp idda yi ku borom ko dem faatu kon fi itam non lay dem bu fekke idda je jeexutone kon day japp idda ku borom ko dem faatu bonop itam day doon seigne cheikh
1: ki mo ne ben waye gi ni bo xamne xel mi dafa xawa dess bayam faatu baye fi alal lam am ci ala dum na nuñ koy def ina mom am xelam taxun mu mel na wara mel
0: ko xamne rek munta jeufeliku ci alalam buñ ko ko baye won da ko yak koku kenn ko ko baye dañ ko koy samal nit nga xamne xale bu ndaw bu nekkut muskalaf alalam dañ ko koy samal ki don magid waye nak xelam dess na ba tax munta jeufandiko alalam jeufandiko gu rafet momit dañ ko koy samal mo dañ ko koy teyel diko ci fajal ay soxlam le gënit moy buñ ko mané duggal ci luy tax mu yok ñu duggal ko ci luy tax mu yok lu melne di ci def commerce wala lepp lo xam na tax mu yok dal ñuko cey defal loola diko ci fajal ay ajom kay def loola nak sañ na ca fayu momitam bu de ci misal da am ko dañ ko cey defal commerce ba ko koy def jaay ak jënd koko sañ na ca fayu lu tollok liggey bam ñu def waye non dal lañu doxale alal jo xamne borom da ko munta samal bopam dañ ko koy samal diko ci fajal ay soxlam fexé nak bami yok ndax bu yokul rek man na dal di jeex te bu donon ku meuna yoral bop malalam ay na mu def ci lolo luy tax mu yok kon seigne cheikh kep ko xam dal munta samal bopam alalam dañ ko koy samal ci yalla mi waxe alquran ne wala tutus sufaha amwalakum allati ja'ala allah lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa kon ñi nga xamne seen xel dafa matul ba mënu ñoo jëfëndiko seen alal na ngeen ko bu len len ko jox way na ngeen len ko teyel samal len ko di ci faj nak da ci fajal sami soxla sun cheikh
1: ki neena mom da doon and ak imam bi julli ñent rakka waye neena mom ci rakkam ñaare du la debbi imam mu ne kon imam bi bu selmale fek mom day sujud ba'da salam wala qabla salam mu ne man mi ab rakka raw ci julli gi nan lay def
0: wa ki ñu raw mu top ci ginaaw eliman fi mi sujote ngir sujote bu eliman moy bu xasse am rakka mom rek mom bu de amna ab rakka rek julli eliman gi dal amna ci rakka mom bu ko ci amé rek sujote bu eliman sujote da koy sujote ak mom bu de eliman day sujote bala selmal day and ak mom sujote bala selmal bu eliman selmalé mom mu jog agalé bu eliman selmalé doon sujote day agalé ba nok momen bu noppé ba selmal da di sujote waye kon duñu xol ñaata rakka la eliman doon julli waye liñu xol mom ndax amna rakka ak eliman wala dess bu amé rakka ci julli eliman gi rek boba day sujote bu eliman di sujote bu ci amutu rakka nak boba sujjot bu ilman du sujjot te mom defut lu wala sujjot boba du sujjot bobé seigne cheikh
1: yoy jow serigne cheikhuna ki de laaj mu ne lan moy atab jang alquran ci ecran lu melni telephone ak ndax kiko jang ci keuyit mo kiko jang ci telephone ñoyam ab yoll wala det
0: jang alquran ci ecran lo xamne ecran la am telephone tablette lu mën don rek baxna sañ nañ ko dagan ndax te ñinn bi ci kee di jang mo gën di jang ci lé duñ mëna wax nak né mo gën wala gënut bu fekkon dañu tollo ci yeje dess ci dañu mëna wax né li mo gën ndax dëgg dëgg la gën mom moy la nit ke gëna téwlu téw bu la bi mu jang ci keeyit téwlu gimu téwlu mo upp gimu téwlu bu mu jang ci téléphone kon gimu jang ci keeyit mo gën ndax mo ci la gëna téwlu bu la bi mu jang ci téléphone ci la gëna téwlo kon gimu jang téléphone mo gën kon gën gi deug deug ci téwlu gi la dalu gëna téwlu buñ tollo nak ci téwlu xeyna ci liñu xol kon ndax keeyit keeyit ak booba xeyna keeyit bu fekk ñu tollo téwlu ge tollo bu dé bu ko jangé ci keeyit bu jangoo téléphone téwlu gi mom ñoyam bu wa jangu ci keeyit mëna ñu japp né moy gën ndax mo gëna jégé nature dal mo gëna jégé nature nga xam na ngi ci tégg loxo ak yiñ ci wax yépp ci loxo yi koy téyé yoy yépp da ci bu dé téléphone mom ya nga gis waye mëno ci tégg loxo mëno tégg sa loxo ci dëgg dëgg ci alquran waye nak tawlo ge ci am solo mom buñ tawlo buñ tollo ci tawlo nak lañu doora xol ne xey xeyna keeyit man na gën waye bu telephone bi ëppoon ak tawlo moy gën señ cheikh
1: jërëjëf señ bi ki neena borom alal gi jo xamne dafa yaru alalam boutique wala yu demé nonu jël benn waye mu koy watul neena yalla dogal nak am ñu fa jaar jël ci alal ja mu ne ndax loolu ñu jël waajiñ ko watulo mo koy fay wala waru ko fay
0: ndé té waru ko fay waru ko fay bu fekké ak tagantém waraluko bu fekké ak tagantém waraluko ñu mëna kuñ denk rek kuñ denk dara kiñ denk dara lañ ko denk bu fekké nam ko wara samé na ko ko waye sik am ca kon duko fay borom moy xamne rek am ndok amna ci alalam kiñi watulo itam taxaway bobu lay taxaw kiñi gardelo dara diko watulo dara momi taxaway bobu la taxaw bu fekke lam wara def nako moy lolay muy watto nako ci anam yiñ ko wara watto bu ko defé kam katanam bu sikke itam borom moy xamne am ndok amna ci alalam waye bu fekke nak tagantem la bu de tagantem nak day fay nit nga xamne kiñ denk bu sagane bam yaqku bam sik day fay waye bu saganul nak borom moy xamne rek am ndok mo am ci alalam ki waxu itam non la demé ken do ne ko gëna yoy garde fi dal buñu satte ya koy fay dedet ndax da def tagante wala det lañu xol bu ko defu kenn ko faylo dara kenn señu ko faylo dara bu fekke da sagam nak moy nam wara taxaw taxawu ni dañu net leg leg nan kuñu gadde lo muy net rek gentam ko mu lolu muy net rek gentam mom lolu tok moy kon taxaway boko war defu ko wax deug yalla tok buñ ko saccion mom man nañ ko ya sagam ndax bu ñu gardé lo wo la ngay naraw di naraw be gënt ko da ci tagante ji lay dalu moy tax mu fay waye bu tagante amut kenn du ko fay lo señ cheikh
1: ki neena bu dé ci ngiru malik ndax buñ dé jullé ab néw mën nañu jang fatiha
0: ko dédét nak bu dé ngir mi mom fatiha dé su ko jang ci bu ñi jullé néw mu jang fa rek amna ñukoy jang yenen wa ci ngir ñu dess ko jang moy santane wuñ ko ku ko defo nak du tax ñu ne julli gi baxut ku ko defon du tax ñu ne julli gi baxut ndax ngir mom li ñi wax moy kabar yi kabar kabar bu ci ne da nañ ci sante yalla fatiha nak sante yalla la fatiha sante yalla la kon ku jangone fatiha ngir djublu ci sante yalla gogou bo wa du wote ak li ngir mi santane way jang ko la ngir djublu ci jang fatiha alquran mi fatiha nga djublo jang bo wa mu santane ko ci ngir mi way ginaaw yeneen ngeet nak nangou nañ ko motax boko ko defon tam duñ ne julik julem baxut duñ ne julik newam baxut wa liñ santane mom moy kabar bu ne ñu sante ci yalla ñaanal ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaanal ci tam ki ñi julle lol ngeer bi non la ko santane mom bu la yenen nak dem ño xam dañuy kabar bu jekki bi dañ jang fatiha mom rek bu ñaaral bi ñu ñaanal yaronte bi rek bu ñettal bi ñu ñaanal ci fi joge bu de ngeer bi nak tere lew ko non way te ko def lenen tam dune baxut ndax ngir ñu ngir yi sax dañu war malan te rawat ngirum malik dañu war mal ngir yi ci dess ba lu deppu tak sen gis yi nit ginaaw amna ngir mu ko teural rek dañ nan kuko def ko tam baxna kuko def baxna ginaaw amna ngir mu ko nangu kuko def baxna
1: ki de laaj mu ne imam bo xamne dafa sujud ba'da salam te fekk qabla salam la waro sujud muné kon luy atté djulé dafa jawalé dafa
0: waaw lolu mom imam ak ko do imam ñoo ci am moy ko warona sujud bala selmal waye mu fatte ko beselmal doora sujud wala mu jappon né da wara selmal doora sujud mu def nono ilmana ko dul imam ñoo ci am dañ nan ci wara sujud lu jitu selmal bu ko faté won ba selmal fatlik ko day sujud rek bu fekke yagut moy da selmal rek bi mi lata wolwati ko lata def dar mu fatlik ko day da sujud rek lol bu lay ilman non lay def bu don ko dul ilman tam non lay def bu yagge nak yagge lu melni ci takusan la won ci misal am kum dal ba nege ni mu yor ko fatlikou bobu dañ nan bu fekke li waral won mu wara sujud bayyi ñetti sunna moko waral won kon julli ga da yaqku day julli wat bu fekke nak lola waral ko won kon dara du ko ci fek du sujud def dara day bayyi non rek kon lol tam ilmana ko dul ilman ñoo ci yam kon dal moy bu de tel nako fateliku nako dal def rek bu yexé rek mu xol liko waral bu de ñet sunna la bayyi wala lu ko mo taxon mu nara sujud kon mom julli ga day yaqko di julli wat bu de du lolo nak dara du ko ci wat day bayyi nona rek señ cheikh
1: ki neena mom da doon julli safa ñaar rakay safa warono selmal neena fatte ba dem ba ci rakka bu witer bi doora fatlu ko ne mom kat selmatu won ci bim julle ñaar rakay safay ba noppi mu ne kon numi def
0: dafa julle ñaar rakka te lim jappon moy day selmal doora julli wit wa far mu fatte selmal bo jogat di julli ñettelu rakka fatlu ko ne kat naka safa ci safa la nekkon numi def boba dañ nan bu fekke rakka bi mu jëm ni ñettal rakka bi fasona bu faso moy roko na ba nopp do la fatlikone mom safon la nekkon tamat na dal julli gi nekkon matna fekke mo roko ba nopp kon day wey bu doon ñettelu rakka mu doll ci benen muy ñent kon day da koy def ñent rakka fal da koy def ñent rakka doora selmal dara du ko ca warat bu fekke lu jitu nak muy fasu la nga xam dafa jog bi mi la toro ko mu fatali ko na man ko julli gi waron na jeex kon bo wa day day del ci wal rek da di selmal andi witram mu jeex bu faso ba nopi nak da koy motali bam don ñent rakka mu selmal andi witram momitam mu jeex bu ko mat la ñent rakka mu selmal mu sujood ginaaw bu selmalé ba nopi ta andi witram
1: ki de laaj mu ne ndax fasé mo xamni amul ay séré fasé mo xamni kenn séré wu ko ndax dina tabbi wala det
0: wa fasale buñ ko sey rewti dam du taxamu mu wer du taxamu wer waye nak sere ko mo gën ki fasé mu wutal ko sere mu wo ay sere na len sere len ne fasé na diw mi mo xam dalena wo do ko def ci sen kanam wala do ko def bo nak wax len wala sere loko ay nit mo gën ndax yalla da ko diglé ndigal la nak dañ nan agul ci doon farata way ginaaw diglé nako rek mo gën tayit ab sayda wayofu ginaaw biñ koy takk niñ ko diisalé won di wutay sere di woy mbolo def yépp ko mu demone way fasé nak wuñ ko wayfal man nak way xum do non rek buñ ko defal nak tay mu wër waye nak wutal ko séré mo gën señ cheikh
1: ki mom ci walu azakale laaj mu ne xéti mbay yi lu melni ki pep wala gerte ni sa bi numuy tollu manam ñaata kilo lañu ki jam ñu ne ko war nga genn azaka
0: wa nat yoy day xam nga bi ñuy wax numuy tollu dañ ko daan tek ci nat ni naté ay loxo lolou kër mo tuugal légui nat wa yi gëna yomb légui moy li ñu tuddé poids ay gram ak kilogram légui nak lu waron doon ay loxo buñ ko bëggé sopp ay gram ak kilogram nak wuté da cey am ñukoy nat mo tax ñun dañuy wax liñ japp ñun fi liñ japp fi ci kër asakaay yi nak yi señu muntaha joxon digal tuba ci kanam mu taxawal ko mom lim japp moy budé suuna jërom ñaari bari ko ak genn wal mom la nit di am asaka dor ko war jërom ñaari bari ko ak genn wal budé mbokk ak sepp ñaar yépp jërom benn bari ko budé ciap batay ciap ak suuna ñoyam jurom ñaari bari ko genn wal ciap ak suuna jurom ñaari bari ko genn wal mbokk ak sepp jurom benn bari ko gerte nak gerte mom ñetti bari ko ak jurom ñaar fuk kilo jurom 375 kilo gerte yi lañ japp mom ci keur asakaay man ñu gis ñeneen ñu ko nat nak ñom mo wuté ak wuté am ci ndax mo ñu ci ñak señ cheikh
1: ki mu ne ndax kuy joxe azaka man nako jox ay rakam yu jigen wala ay magam yu jigen yu sey fen mu jox len
0: wa ko am mag wala rak yu jigen di sey fen wala sax mbokk wala kulul dara ci yow kuy sey rek dal jigen ji sey ndax man nañ ko jox asaka rek asaka jox ko mbokk mu ko yeyo dafa gën xet sarax yépp nga sarax mbokk mu ko yeyo dafa gën nga sarax ku ko yeyo te du mbokk waye fi dañ nan kon jigen ji sey rek ndax jigen ju am borom kër ndax mayes nako jox asaka bu fekke borom keureum nekul ko kun jappé ko womal ku man bopam dal budé ku man bopam la mom man bopam gogé da cey manalé ay soxnam da cey manale ay soxna ba taxna kon soxna borom keur bu man bopam kenn duko jox asaka ndax day melne borom keur da nga ko jox borom keur ba ko wara defal liñ koy defal boko joxe day melne mom ko jox ta koko yoyo asaka bude nak soxna so xamne borom keuram manul bopam nak koko man nañ ko jox asaka mom kon mo xam sa mag la mo xam sa rek la mo xam sa melen bokk la mo xam sax du sa mbokk waye borom keuram manul bopam koko man nañ ko jox asaka ki borom keuram man bopam nak de su ko jox asaka ndax borom keuram moko wara manal to boko joxe day melne kon borom keur ba nga ko tejjel ta manal man nako moko wara defal lim aajo seigne cheikh
1: neena ben way ni bo xamne dafa am handicap dafa am galankor dal mën ta taxaw mune ndax bu andek soxnam bi julli man na jité soxnam bu fekke na soxnam mom man na taxaw
0: dedet nak bu fekke day tele gu sax lu ben lago koku tele dafa sax koku mom munta jité ku mana ku man di toga ka joga ka li joga ka toga ka taxaw ku mel non munu ko jité bu fekkone saxut lago du saxut la da ko gar rek lu melne wéré dé tax rek bu fan yi mom munta muy julli du mana jog di taxaw ka toga ka jog ndax wéré bu ko dalé go xamné bu jallé manat lolo ku mel non mom dañ nan man na jité kum yirif ta koko mom mana jog aka tok aka taxaw waye bu ko jité itam nak mom man jité moy fekk ci ki jité moy day tok ne mom man na taxaw waye du taxaw day tok top ki ko jité ndax iliman dañ koy top yoonte bi loolu la waxal iliman dañ koy top nami defé ngari ko defé motax bu fekke dafa télé gu sax mom ku man ku télé wut du top ci ginaaw bu dé télé go xamné saxut nak dafa gar rek man na jité kum yilif way kum yilif la batay man nako jité bu ko jité nak ko ga koy fekk ci tok gamay tok seigne cheikh
1: ki mo né ben waye ñu ni bo xamné dafa am alal jo xam dako sacci wala dum ko amé lewut waye na mu dem dépasser ko ci lo xamné lu bax la
0: alal de mom dañ nan ki alal nek ci loxom ta lewu ko koko momuko ginaa momuko rek monuko maye ndax kuy maye lu mom lay maye monuko sarfe ndax nit lu mom lay sarfe monu ca fay bor monu ca def yoy yep ndax nit lu mom lay mané yoy waye dañ nan alal ju tagu ci loxom la dal ta xam na ni momuko kon da wara fexé ba tagok mom tagok mom gi nak moy mu daloko yalla mi ko mom deug yalla mom alal ji nako tek ci loxo buñ né ba gis alal ño xamné xamatu ñu loxo yi ko yalla tegon dañ koy dalo yalla ci bopam daloko ko nak moy jox ko ñi yeyon dimbal wala def ci lo xamné lu bax la ñepp di jariño kon bu ko defé defu ko mu doonu sarax waye da ko def ngir tagok mom ngir takaliko ak mom takaliko ak alal ji nga xamné mi ngi ko loxam te momoko da koy delo yalla moy da koy dugal ci bunti yew yi rek sarxé ko ba mo def ci lo xamné ñepp koy jariño seigne cheikh
1: jërëjëw seigne cheikh na ki neena mom dafa wara wañi julli neena ñew na ci imam bi fekk imam nek ci ñaar rak yu mujjii manam jull na ñaar rak déssé ñaar rak dal mune ndax mom bu ñewé and ak imam ñaar rak yoyu bu imam selmalé mën na selmal wala bok mom faaw dé motali ñaar rak yi jitu yim fekk wut
0: waaw liñ doon wax légui ci imam né dañ koy top lol moy tax ba ku top ci ginaaw eleman duy matal yow da nga wara matal yow ci tukki nga xamne sañ na wañu bu topé ci ginaaw eleman duy matal day matal ne mom saña wañet kon bu démé ni nga xamne eleman dafa am ñaar rakka mom mu dor ko dab bi eleman di nopi fekk matal ñaar rakka du tax ñu ne ko man nga sermel yow nak sañ nga wañ ndax eleman da matal te julik eleman nga wara def kon ñent rakka la julli kon ñent rakka ngay julli itam kon bi eleman sermelé nga am ñaar rakka da ngay andi wat yeneen ñaar rakka ndax sa eleman dafa matal kon nga wara matal señ cheikh
1: jerejeuf señ cheikh ma kon laaj bi muju moy day laaj ci ngeenelul umrah ci wéru koor yeen ngeenel mo nek ci umrah ci wéru koor
0: wa ngeenelu umrah ci wéru koor amna ko amna ngeenel ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna net yu bari yo xamne ci ñu wota lañ joge ño xamne ku ci nek wax nako lu mel non ko ku ci ne day doon ko xamne dal aj da jot mom munta aji mu melne ku koy metiblu yoonte bi ne ko da ngay umra ji ci wéru ko da ngay umra ji ci wéru ko ndax umra ci wéru ko mom aji tol nané aj wala mel nané aj am net yo xam dana da ci wax ne mel nané ku aj ko and ak man aj man yoolentou bi sallallahu alayhi wasallam ko and ak man aj moy ko umra ci wéru koor mel na né ko and ak man aj lu ci man taxaw moy kon am na ngeenel ndax umra bu buñ koy mengale ak aj rek ngeenel lu reey la te wéru koor wé tax way umra geneen gudd ci wéru koor kenn du ko mengale ak aj way umra ci wéru koor lañuy mengale ak aj rawatena nak ñukoy mengale ak aj go nit and ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diko def kon moy lu am ngeenel la da ngeenel li fofu la ciosano li yonte bo xamne umra ci wéru ko mel na ne wala yamo nak wala tollo nak aj wala and ak man aj señ cheikh
1: jerejeuf señ cheikhuna abdou wadout mom mi nga xamne mo don tontu laaji tayi ñu ngi koy sant bu baax diko gëreum di bayyi rek mu taggo ñu door yëkëti jotaay bi
0: xana di sant rek sant wa muqaddamatu khidma sotti tam bokk yi nga xamne ñi ngi top jotaay yi ñi tew ak ñi nak ci yenen bërepp diko fa topé itam xana liñ waxoton jëlbet lan ko wax rek moy matay wessut ñaan yalla liñ fi jotta wax lu ci juk ta am jariñ mu defal ñu jappandal bañ man ko jariño lu ci doon joom tay itam mu jéggel nako no ngi jéggelu ñepp di ñaanal ñepp jamm wa salamu allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh
1: jeerëjëw sëriñ bi kon ñi ngi sant bu baax ci turu daaira bi bolem ñi nga xamne tew nañ ci jumaa ji di top waxtaan wi ak ñukoy top ci biti di len ñaanal yalla mu defal len tawfiq defal len jam yalla gu ñu nangu suba jam nak ñi ngi wara waxtane tawati xol yi nan lañ koy xame ak nan lañ koy safara serigne muntaha jatara moko wara taxawé suba ci ginaaw takusan ñu koy fatali ñep kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله agina bu ñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala jiddu wacce ñu tuk sallallahu ta'ala alayhi wasallam sante ko gërem suñu jambar je serigne touba cheikh khadim cheikh mat bamba sian le lu leen fi ñu dal ñu ci is jobe na fm 106.0 fm vendredi 29 mai 2026 ziaré ko bëggé mbolam ñi nga xamné jëmëna ji ñu ñuy baye xel ci 106.0 ñi nga xamné ñuy baye xel ci 3.7.com ay ci ñu balu wal leen ak bu baaxa baax ci ñi bi nga xam ci lañu gënë ñi ki dem mu lay sa ñu leen di contane kon di leen ziaré bu baaxa baax ziar nañ jité ziar bi cheikh muntaha al basir khalifatul amin tariqatul muridiyya bi ko ñono bu baax mbacke suñu borom katanu ko te yagal ko fi bi ko ñane serigne am di khadifa al mini xole je ni mam cheikh ibrahima falam borom ki defa di ni ci rew mi ziaré ko bëggé mbolu auditeur ben fm 106.0 way suñu dossier serigne mo talafa la xusarma da mbolen personnel bi ziaré leen bu baax jaajeuf leen jox leen seen waccu way di leen balu ak bu baax baax di leen bal ak rawati na auditeur yi xam sa suñu addu ñu bay ñu xel mo xam ni nga xam ni ci télé bi ñi xam ni ci seen kër jëmëna ji téngo yor seen casque di ñu wéti di ko wala ñu japp seen poste ci seen radio ko ñu ci mëndu dem ziaré la balu la ak bu baax aman de te jakarlo ak son hadisa hadisa moy la wiya dila contane ginaaw bu mala baaw ak bu baax way
1: ani lay delon ci ba ba wa bismillah inna wa liyallah dina bu sante passionnante bi sallallahu alaihi wasallam dañu santat bu baakha baax suñu wajuri di santat bu baakha baax suñu Touba hadi rasul yalla ko yalla fayal ñu ko la bu baakha baax suñu mam cheikh ibrahim sallam te di len balu ak bu baakha baax di len bal ak di ñaanal mu fekk ko ay at yu bari bari di ziar bu baaxa baax mbooleem personnel bu ñu fm yëpp rek door a wut suñu DG ma talafa di ziar bu baaxa baax waakër gi yëpp bàyyiwuñ kenn di ziar ñi nga xamante ne bi ñu ci tali bi di ziar ñi ci biir kër yi réuf suñu casque te duñu bàyyi xel kazalika ñu nekk bitim réew ñu leen di ziar bu baaxa baax di ñaanal bu baaxa baax waa dawla yi sa borom xale leen àjjana di ziar ñi nga xamante ne bi tamit ñu nekk biir kaso yi sa borom teggil leen natt bi te du leen tegaat dara leen koy dugal di ziar bu baaxa baax li nga xamante ne bi ñuy teewlu benn fm ñëpp rek bàyyiwuñ kenn
0: jërëjëw foog nga ko yemale war na maa baalu àq di barki yàlla
1: yàlla sa baalu àq ñun tey ji naa ngi njëkk maa baal rek
0: ci Serigne Khadim ngay leen àndal di doxal ndekki nga xam ko ñu ñuy bàyyi xel ari Serigne Sidi sama yaay jaam fa maa ngi koy contane di ko ziar mbolam ñi nga xam ñu foofu jërëjëf suñu ndigi ndakke mbokki ari Serigne Fallou jërëjëf meen Maguen Dia maa ngi lay contane jox ñu ko baay jonni jërëjëf maa ngi koy ziar bu baax mbay mbacke Touba yi ci kaw télé bi ziar nañ leen mbolam ndeysaan tataye taxi mani kalande yi jega ta mani di ñu leen fatte ben yoon deja acca di ñaanal suñu way dawli suñu borom xal ñu ci aljana bi naka mbal mi nga xam ne sañu ci lal hôpital yi mi nga xam ne seen lal du yëgu nitil kazalika yalla suñu borom saafara jangor yi nga nekk ci production yi ñaan suñu borom lay san génn leen fa bañu leen na tooti mbolam di ngeen fay dugal sa tay baas baax na
1: man xale bi man sañ fa la rek
0: li nga julé ni tamit
1: li dama ci fo rek après dama ñew
0: non
1: li ngay bé ko laaj
0: paré go ci
1: ah nga fa bi dama nek ci ñaw yi
0: wa fa lay ñu
1: dama jallalé affaire yi paré rek
0: ndey sa ñu bo bis bo ki li da am fa ni and rek après ñu def ben ki yaa
1: may xalé yi ñu jall
0: non do sañ jall bi da am fu rek mo la duggal ben rek
1: inshallah
0: ok so ya tamo kay bañu police la

0: ci atu fall di len di man li ci deugal do xamoko soxna mam jaara madame faaye jere jeuf mer ndjay Khadija no defa FMA bi
1: met faaye kay gis nga deggo ni may waxe yalla xamna ni dama amul fitu ki waye
0: man ne mo nga wañaw jalaay bu wax tal
1: dafa rafet
0: wala bu ngir ya ma gëna xam
1: waay
0: ni rek faxasu yalla bax
1: gisnala nga sañ ci dem julli ji
0: ah en tout cas law comme que kiwo mo ni ki mo rek khadija azam benen khadija bobu ci xew ka dafa dafa jalaay bu bax ak yalla
1: denga lool
0: ma ci lalu copati wala ne copati mo mo jox
1: oh wala ko sété comment sañ ko sék dem bay xel dañuy dem bandam rek ñu dal di ziar bu baaxa baax umu job joxal ñuko nganga ñu ngi lay ziar bu baax
0: nganga
1: wa nganga faal
0: nganga wa tulla ande sañ jey yow turu ne ko ci a jëw ñu ñu kon ci amal la nganga han
1: nganga ba
0: faale ko sant mo neex na
1: ah ko ci la da farak la farak la
0: da sama dem ba la
1: ah ne man na ne
0: sama dem ba la sama dem ba
1: deug

0: xarit sax sama yëgal ne ko ndeyale tànkub xar de. Waaw.
1: après ñu jaay sa kër.
0: man dem nga jaay ci diw bi daal ba koy.
1: déedéet instant dama koy denc boobu instant su ma lekkee tamit du ma sax dara ay nelaw laa gën a soxla.
0: dama koy denc.
1: dama koy denc.
0: yow waa bëggee rek. arkiya sa waa la nga fa.
1: incha allah.
0: waaw waaw sa papa yéen ñëw la tànk.
1: spécial ndawe naan bu ñu wut.
0: waaw ñu wal. waa mais sonn ba ci say ñaaw tege di la xaar nga dal.
1: ay téléphone rek.
0: waa gars yi bu la bëggee jot la waaye bu la bëggee jot ak ay di leen engagé li ngeen man. acca baal waat àq ñëpp baal yi àq ñëpp di leen ñaanal suñu borom fekkee loolu ay diwéni diwén ci julli gi ñu génn mais li ma jaaxal mooy sénégal yi ndey sax dafa ndaw bi jub see tëli géeg tiit béegi ci aju day bari waaye bu ñëw jaal
1: instant bii de ñoo ñu naan ko ci kiwoon loo kiw.
0: ah waa tamit.
1: di yéeme lool.
0: wata àdduna ndeysaan c' est lépp dal la laaj lépp dal la laaj dal dal. Cheikh Saliou yaa ngi xaaral ndox yaa ngi xaaral ndox yaa ngi xaaral ndox yaa ngi xaaral ndox yaa ngi xaaral ndox yaa ngi xaaral ndox yaa ngi xaaral ndox

0: mais xamul gaay sa kala gele ni balu ako pare delu nek ci toobu ak jaaji
1: commencé wat man kay jour bama la balo lay commencé
0: man diara no def yow ndala mala balan na faylu mame man diara
1: wansé ki nga fay xéer
0: yaak momo yé ñu yaar kay ñu to digal da leen yaala baax
1: xamale
0: bal ma xamale man diara bala mala bal dama fay.

0: ndaysan ci la yalla yabal jibril mu doon lo xamni sino tay ji xamna ni da do wonen ta yeb bi nan ti ta presque jote ana sama kala yi mo xamna ni
1: ay la nit ka waxon neena liñ ci samu yeb aw boko neena tutina du mata aw
0: jani non lam bon lan tutina te lo taw la yalla do won
1: ana ko waye wan mi
0: we lo do xabe yi ci
1: dal
0: deug yo ko lu du fek taw
1: Dama fa djegge
0: ay kero day xol nga xaw ci ni ah bi mom sawa
1: ndaysan motax dañuy sante yalla fuñu meuna tollu
0: ak worom jam ay na ngeen waade ndaysan suñu borom lepp lu ci bind doom adam na ci gëna fonk motax mu def ni ndaysan
1: yagal

0: ko señu adama jom kon ñoom tam ñu ko ci ziar ak mbolam ñi xam ñi fofu ci mbeweru jere jeuf señu alassane ñu lay ziaré tam señu jox ko mandir ak mbolam ñi xam ñi fofu jere jeuf suñu yaay ñi fay zone fatou djouf kassalika
1: na xel day daal di dem ci adama ndjay ñu lay ziar bu baaxa baax aduñu fatte suñu bay ba suñu ko sen
0: ko sen
1: ñu lay ziar bu baaxa baax sen tiali
0: ko kay borom kamad walu mu
1: Ismaila
0: waaw abdoulaye yow ñaanam la ñu sonu
1: di wër dal ndax gaay su bay nit lañ xam nga man nitu nit yi la
0: waaw loolu ya def nga ko
1: may bañ ko mer motax duma tok
0: est ce que ni ma ko ron gënaan gënaaw
1: dedet man mom buma ko féré ben réew ñeex
0: tezeri ibrahim djom xam sey ibrahim
1: djom non
0: ibrahim djom kamo du lay ki magale way da salam dekk
1: maniko ko taxaw mako
0: ngoy sam andu ka de man anya na fay ki bax de tu fe gina xam nga
1: tu fe gina xam ko anya yow na do yow na do mo
0: ah bon mais da na wala ben nak
1: dal yu neex
0: ben mom selif la
1: dal yu neex
0: ndeysan kenn ñom dal ci musaba
1: oui
0: hein
1: wa wa fofu de xamna fa
0: ma sha Allah
1: adama doon ni jeelal ni la koy may
0: ndeysan jox ko ko ñoko ci beggal diko ci begg mo itam jom ba bu ci teye yi
1: adama dede
0: ah kon ba ko do tuté sa xel dal na
1: tay té tam sa xel dal na dé
0: ya amna ci ñoo xamne sa xel
1: dal na walé
0: ben ci yow ay waaz ye lesan yow sa xel dal ngay jaay ay ya ñu ko ala ñepp
1: dal ci yow xel dal
0: ah a jox dina leer dina leer lesan
1: fa bi dañu wara engagé suñu bop way suñu xel dal na essay mo suñu xel dal na bu baax
0: ah pour yeen gëna dess kon
1: wa yaakaar na suba ci suñu bop lañu wara aw
0: xey
1: wa
0: man na do xey ci man
1: yu kay do ay ma bayla fofu rek del wéré do
0: yalla baax yalla baax sutura

0: fal kenn na la baba kan na la formule
1: tay bu ma formule
0: bolé ci aw katam ya
1: ba aw ko lu gara
0: mena ñu yo dañu mëna fecc de ndjaj jëm ñu ci dem
1: ah
0: yow fecc rek ci kenn na
1: bay fal day dukkat
0: ndey bay fal nay dukkat ñom
1: bay fal day dukkat
0: ah yow ndey sa
1: fe ibra da ngay dukkat
0: deggal ni ama gore ba fa ken ni ni wacc ci lox yi yewal bokk tok ay di avancer gos ak droit ni wala ndeysan ay jé sama ba ba lay contane ndeysan.

0: ay ci borom dem di ñu koy contane kon
1: dafa tay di dem ci sin cheikh badar mbacke bay fallu cheikh ahmed sama xarit bi ngi lay ziar bu baakha baax
0: ma demal ñu ma nga ci pass fall
1: mbacke bala ma ngi lay ziar ma ya ngi ci jam
0: sin cheikh badar war nañ ko setti de
1: wallahi de ñew mbobaren le deux inshallah
0: li waxam
1: dafa am ci am gontu mu fay amal
0: ba do mo ci ayé inshallah
1: wa ñewal
0: ni lolu yow
1: sin fallu job ba ngi lay ziar bu baakha baax
0: ndeysan sin fallu ñu koy contane bu baax job

0: ci mbokki daara na non jërëjëf sëñu Khadim Fall ngol mi nga xam ne foofu soxna Fatou Touré ma ngi lay bëggé di la contané lu bëré bëré bëré ndaysan day fa kenn la won jërëjëf walé jëñ ma ngi ci contané itam di lay jox sa waccu way ali ñu ba dara ndaw wala sonu nogay tilala ku cey doxal han ndaysan ma nga nono da ya sonu nogay tilala wala ali ba dara ndaw ku cey doxal ñu doxal acci ñu nono Khadija kon jappal ni dal jëwul ji xamna ni gaaw mom am ñu xam ni ñeñ di ak jaajeewu ñoom am ñu leen affaire def legi legi nak legi xam nga gaaw dum ko safatul legi di dum bu lay jël yaama gën xam du ko ci kiyew yoy ñoom mën ko wadi sa mu xaw ayef tuti wo
1: mad
0: wala dañu ñoom ay est ce di mu lak lak na lak sa
1: baña nek la animo
0: mala
1: la ko bila door ba gat
0: deug lola
1: la ko bila
0: yalla baxna ku nek dal jabolli

0: fal de won dina la wutal kula jappale ci wañ
1: ci ndeysan ci boko defé sax aji makka de jëru ngo xey def barki yalla jëru ngi aji ma
0: de pour yaw
1: madame fal nga de sama ndox ci
2: ya kam ti
1: won morom ba nga ndeysan lu ba

aja ko ni non non day sam bege mbolum auditeur yi xamni ni baye xel xamna gaay xamni da leena xawa japp wala bok jamono jite ngeen moy lolo bu ko defé rek bonté mo jot beté wante wax mo jot beté 56 minutes yi ci dewanu tawfal ak lako wër karibé yasin ba fi nga xam moy ngabu machallah acci ñu doxal and ak ñeen mbokk yi nga xamni ci jannatu mahwa mbokk yi nga xamni ñu baye xel volé ci ndaysan alangal la ko wër ma ngi ziar bu baax di leen ñaanal jamm doxal and ak ñeen ba légui ci 88 628 1902 628 1902 papa karalama andal

0: patrice bi mo xalé ñu sen sey la mo ñu ci lañ bokk
1: xalé ak mag ñi yépp xay mag ñi dañuy may xalé yoon ñu jall
0: ah oui
1: fek ay 3 jours 4 jours yoy rek
0: da sant ñu tamay feul quoi
1: commencé feul lañ
0: ba gë lolu
1: ah wala len man ma ngi buntu estate rek ngi xaar
0: tay sa di rek lay gal
1: wala koy xambe di len xaar
0: ndéxal na ni jaxal na ci ay tamit ah lillallah
1: nduga dal yakar na deg na dekk bi amu xaliss way
0: moma jax
1: fonte
0: yi nga gis ni tamit ah
1: yow gis ni ngay xaliss dina
0: ma dama jaxal kay dama yende ci bo amu xaliss bo amu xaliss bo amu xaliss da xamna dina demé nenen
1: eh
0: war nga ñu ñu ci yoon
1: sénégalais jongama
0: ah tamit a ni sante mom wala legui sante da mel ni ki etul de metto tunde way
1: parapor
0: ak tegina
1: wa metti wu mom
0: ba ngay xote ay 40 min di ñawlo ay 30 min ñu nek 77
1: kan ñukoy xote wa tay nak
0: wa bu
1: rasulullah
0: ka so ko era min ti sey xawna ki de yom do way ti sey yom
1: ah am yu
0: mal de dul te yor
1: nak san depart rek
0: de won te yobe
1: san depart rek
0: mais legui nak par fa nako 2500 nga ñew ci li jom
1: wa wa ci ñew bi la rek
0: di wëb
1: bi
0: la rek
1: na rafet mu ñëre man na rafet tay te mu ngi koy ñawé bu gën
0: waaw
1: waye da cey jigeen ñu nak ñu neexu solal nak
0: xam nga bu ñëk ñaw yi da ñu gën taaminé
1: hmm
0: jëm na yi ma ngi fatali ko 2017 2018 yoy na ñu jëm yoy xam
1: hmm
0: da ngay ñaw yër bu seer jëss na bu seer day xott 50 000 wala 40 000 mètre 11 000
1: ha
0: bo do ñu dégal ci yoy non xewat ay daamu nek yoy xamu kor ñu xamu ñu ndé
1: ndéssan
0: xabal ñu def sooron parce que yoy 15 la garé ñu 30 bu fang
1: ba batay dé
0: han
1: batay dé
0: wa mais bu féké ñu simple li lélé dafa yobbu
1: wa lélé
0: lay sañim ñu ñawal la diir
1: wa
0: est ce que agati ñu diir sax
1: ñaw simple
0: lay jëf na sa da nga gis ñu ñaw ko simple dafa la ci lu top
1: ah
0: ak affaire
1: day dem
2: Hello,
1: yeah.

0: sama jawar ji ma ngi koy jaay bu baakha baax borom yak bu dun bi ci man
1: wala do ngi laaje ba yakal na la ci tawas bi
0: ya sama yaay neena ma yone na fa fa yak ba dun ak sañ sama
1: bo yak do mu ci do bo yak bo yak do mu ci
0: neena len denjal len mako
1: denj da yom
0: japp len ni denjal mako
1: denj da yom
0: ma ngi len jaay bu baakha baakha ba sañ sañ normal na rek
1: yo ko santal geureum rek waye bo yak mu
0: ah
1: wala na Pero no le va a usar la revolución.

0: manam dafa deg nak
1: ndeysan lan ko
0: dawa dafa xam tan
1: tambu sama xarit la nak way li kay de
0: mi wax de neexna lol way
1: tera ko kera de pap mon ma maneko xewma legui da ngay commerce xewma mon legui ba legui cianta ko ni may jall
0: cianta ko ni jall
1: dama gis ni la mela ka di ja ay tise
0: da mengo jamono
1: ah bon
0: ko
1: ni dox

0: balay gi dibe balam ñi xamni ñi baye xel ci tawfiix ñu ko won bokki nga xamni ñi baye xel ci kër baye laat kër serigne wala bokko kër ko mo so serigne ñi do ñu tam ñu leen di compagnie di leen ñaanal jamm dox
1: da ngay dañ ñi daal di dem ba encore moins oui gars
0: ala sa mo graw
1: wa ñegel
0: wala bra
1: adi ziar bu baaxa baax serigne pap sama terre may lay ziar bu baaxa baax adi ziar soxna mbatti biñ faté ben yoon soxna kumba ngel ziar may ni am tawfiix mom batay waccagal bi gisi affaire yi ngi lay ziar bu baaxa baax
0: wala papa dama len di yeureum nak parce que daf may len ni mom engagement yi ñun gis na trop
1: metti na mais mom lañ di am awuy fa leen ni lolu
0: ah comme fa yeul nak ni ñu yakkat ci sen sey kay ñu do wax xam nga yakkat dama fo
1: dafa
0: 10
1: dafa 10
0: to doona walu nak mais ko won sen sey lu du sant motax ñoom
1: bari ay xalé yu deg lañ man créé
0: deen kay
1: rasulallah
0: ñoo wud rek yalla ay man fekk réé lu mom xam nga ci
1: dañ lay créé
0: sama yeen nekku ci

0: Dëgg ak ko ko ne kon pambu di ci dëggal mbolam ñi nga xamne ndaysaan ñi ñi bayyi xel fu ñu mënd di nekk mbokk yi nga xamne ko ñi ñi bayyi xel fi ci mbusso bi ala taxi jërë ngeen jëf aluma sama xarit bu ma lay contane bu baax joxam nako nday ña borom ndaysaan ke fu tuba bu neex gi nana ko lo ke ñu neexul yalla sa jaamu yaak be ci yow contane la ati ndiasse lay seti jokk mbolam sopay xarit dekk ndoy kasalika an jaamu ak borom sanse rafeti nana len xale dal man ñom la ci pro man barki yonenté bu mu sen ci baxul ko saw mel mag mo ci tarax sa jitt jema sanse la
1: waaw ay yoyu tamit
0: ya len xale yu wacc
1: ra
0: non dedet tan dama setan sanse mag ko la bi fess ak tay wasu fess

0: xana sama séri ba ndey saan sama ñaareel ba caba fa yow ñu sama sey naayos waaw mo teba sa rob la mo ci tax
1: ñaar yépp rafet
0: dedet
1: yalla bo njol
0: waaw surtout nak a and ak rob bi ya dende le ketuna
1: nga jigen deug nak da wara njol
0: euh
1: set do deug

0: laccio ba siru ma ngi lay siar bu wax ba siru general di la ñaan ak jam borom feena digital ak ñu borom ñi xamni fofu ci ndam ak liko wër japp daal mo ngi jël ñu jëf bu sewat lako wër ba Touba Ndiarem ma ngi la di dégg bu baax di la ñaanal jam ak tawfiq la dess ci waxtu daay ju bari mais and ak ñu dégelante xamna sama Khadija ñu sa lo taw ma la so do yalla baax aduna la ñati ya bu lepp ay jaa yalla tu
1: yalla baax
0: legui legui rek lepp day daal di ñu nekkat ak xox mu inshallah

0: fungo itu mah mango dele mo di ko ko mango bu ki neena ma mango bu fa nek man dama ko waxeti sax
1: am nga poudre wala
0: non pas poudre mango bu xaw xay do bu len ngay lek mo sa sugar
1: ah
0: ni dedum
1: mango bu gejel
0: wa man dem wala bu mo liñu wé bu mo nek
1: ko livré
0: ngam ko dal mo te côté tasset ndaysan neena ma mango ji nekhna tayit semaine na do wañi dedj war ki yonta bo ci ngulay tiyela dess

wajjo sunu mer dia sa mer ni bu len ci arbah mer dia ni tam dina jox sa wajjo sa su nek ni dina jox ci anbe beno fm acha borom ci bu neex bi sonu mam jara

0: At saka din sa ala din sa ako tuwa dati iba rin ah, kung tago dati yung na ha.
1: Hindi, baka nagkajot na, nawad na ala dang itong jakalong man rin, man mo, mula man niya rin tayo.
0: Ito yung mga tangadari siya.
1: Sorry ba?
0: Wala sa.
1: Kasarin to ba?
0: Makami na ala. Pero yung mula.
1: Dama po sa
0: ala. Wala ba yan?
1: Iya mo na.
0: Wala ba na sutra? Wala ba rin doon? Hindi nga ito.
1: Wala
0: ba? Wala ba? Wala ba? At saka oh dahil anak sini sa hambay wala greg bigla si sa pagkarid ko doy kasali kami jamu ang galing niya kami sa suma adun niya bayan niya kala puno ng dinay kung biwete biwete niya puno ng dibay bilang joksila at yun at yun kung chesa blokoy chenmo sante fayo jab sa fayo na

0: Khadisa, xam nga angal la bax. Yes.
1: Non kess na defena ko min de
0: ifa bo dem kess. Mu so def.
1: Defé na mu so dem kess de.
0: Yo la rek. Fi de ko da ba neexé ni kess mu so ba def. Tamé tan. Aji sonu ma bu soar de len di ma ni ci contane mbok yi xam ni ci xeyra yo da koy beggé sa su nek ñu ko ci beggal

ak baye sa ma ngi lay contane jeureuf fambal mi nga xamni baye sa yu tal fa comprendre mo ta la fa wala baye sa ak baye sa jeureuf ma ngi lay ci beugel